0: kan kankan o
1: baba e ba daruko bi meta nbe a mo ko o po to le ma sokun fa iru awon asan be
0: e se atokun apoju sugar won je akoko elenkeji teyan ba ni chronic infection ri o le se okun fa isoro to n koju iri re da pari pari